0: na tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

0: nakakatanggap din kayo ng mga text drunk. Ay, text drunk. Tama ba? Drunk text pala, baliktad na tuloy. Oy, may comment dito. Bakit ang sarap ma-inlove kay Bobby V? Ba, teka, sandali.
1: Hoy, pangit. Masarap ka daw magmahal. Patikim naman, oh.

Binigyan ng kay Ducky, eh, si Ducky, oh. Eh, si Praggy. Eh, asa si Black Shadow na nasa puso ng iba.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

4 minutes after 11 o'clock in the evening. The song from Bruno Mars right there. Init. Naiinitan ako ng grabe. Nauuho na din ako. Inom tayo.

The music of Mackie right there, song called Dilaw. Naalala ko, may pinost kahapon dun sa ano, sa tag dito, sa TPPM, TPPFM online radio page. Teka, hanapin ko ngayon. Kita ko yung kahapon. Andito yun eh. Teka, sandali ah. Type ko nga, TPPFM online radio page. Oh, may nakapost dun kahapon eh. Asa na yun, ha? Sandali, ah. Sandali. Saglit lang. Wait lang. Wait. Maghintay ka. Yun. Ang tanong dito, sabi niya, sagutin mo, best. Bakit may mga taong nakakapagpangiti sa iba, wala namang sila? Uwe. Bakit nga ba? Dahil sumagot, eh. Ah, mapate. 23 minutes after 11 o'clock, Dim. Ang ini talaga. Pinagpapawisan ko. I got a song coming from All For One, second time around, and I Can Love You Like That. This is Bobby V playing the music for you, right here on TPP.

The Music of Joe right there. Asan yung mga taga-Desire? Teka, sandali. Hanapin nga yung GC nila. Desire, Desire, Desire. Ito, ito. Hi, Des! Well, Des is listening in. Sinong kasama niya? Hi to Aliyah. And also, we're saying hello to Bonifacio. Hi to... sino ba? Wala ba kayo, no? Wala ba kayong banner para mapuntahan natin? Mag-greet na muna natin yung mga kaibigan natin doon. 35 minutes after 11 o'clock in the evening. Last and final stretch of my show.

old Leon. 39 minutes after 11 o'clock in the evening. Sabi ko nga kanina, may nakapost dun sa TPPFM online radio page. Yung sabi, bakit may mga taong nakakapagpangiti sa iba kahit wala namang sila? So may comment doon si Falcon Lamion, Sunshine V, and some other friends na nagbigay na kanilang comment dun sa post na yun dun sa TPPFM online radio page. So kung gusto niyo mabasa yung mga comments nila, you'll just go on sa TPPFM online radio page. I got a song coming in from Neo right now. 40 minutes after 11 o'clock in the evening, the

off the radio. Of course, you can turn off that radio, especially if Bobby D is on board. All right. Again, we're just saying hi and reaching out to sa lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa simulcast. Ang mga taga Empress Radio, Filipino Music Central in Washington, D.C., Babe Radio Network, Your Hope Radio 92.8, kasama din natin yung mga taga 95.7 Desire Radio FM, Manila Wave Radio, and of course yung mga kaibigan natin sa 92.5 Beam FM. Okay. Wala na ba akong nakalimutan? Yun lang naman yata ang kasama natin ngayon eh, no? Anyway, so ganun na nga.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
2: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
2: On TPPFM